yo kon sa tropik pese. Dene fwa chaza, tropik ala. Debake nan lembe la kayaye.